ujio nomuru beriyo mentabana niya imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu.